0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-223-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Ohayou gozaimasu, minasan. Watashi wa Kurisa, minasan. Senpai. Good morning. Kumusta oras natin? It's 9:40 in the morning. Ito na yung all-in-one news update ngayong Biyernes, May 8, 2026. Kasama niyong ate, DJ Senpai, para sa inyong morning news. Kasama niyo ako hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Let's go ahead with our national headlines. 215 lawmakers umano sumusuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Mainit pa rin ang usaping politika matapos lumabas ang ulat na nasa 215 lawmakers na ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy namang hinihintay ang susunod na hakbang ng Kongreso kaugnay ng issue. Samantala, PhilHealth nabawi na ang 60 billion excess funds. Sana all may 60 billion! Nakakaloka. Pondo po ito na dating inilipat sa National Treasury. Marami ang umaasang magagamit ito para mapalawak pa ang healthcare services at benepisyo ng mga Pilipino. Philippine economy bumagal sa 2.8 growth sa first quarter ng 2026. Ayon sa economic reports, bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa dahil sa epekto ng oil price shocks at paghina ng ilang sektor tulad ng agrikultura and fisheries. Ito na raw ang pinakamahinang growth matapos ang pandemya. Naka! Hindi pa tayo nakabawi sa pandemic? Kailan pa yun? Nakakalurky! Anyway, ayon sa economic reports, matapos ang pandemya, ito raw ay nakaka-apekto sa agriculture and fisheries at education ng buong bansa. PNP nagigpit sa inspeksyon ng relief convoys. Kasunod ang mga security concerns sa ilang lugar. Inanunsyo ng Philippine National Police na mas mahigpit na inspeksyon protocols para sa relief convoys at humanitarian operations. Cebu and local news. ASEAN Summit 2026 ongoing ngayon sa Cebu. Patuloy ang paghahanda at security operations para sa 40th ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Cebu. Dumating na rin ang ilang ASEAN leaders kabilang sina President Bongbong Marcos at foreign delegates. Special non-working holidays inideklara sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu at Cordova. Dahil sa ASEAN Summit, dideklara ng Malacanang ang May 6 hanggang 8 bilang special non-working days sa key cities ng Cebu para mapagaan ang traffic at security coordination. Ayon sa latest weather monitoring naman, nakakaranas ng easterlies ang Visayas region. Kaya asahan ang mga isolated rain showers at thunderstorms sa ilang bahagi ng Cebu and Leyte. Samantala, patuloy tayo sa weather update. Mainit at malinsangan sa umaga, pero posible ang isolated thunderstorms mamayang hapon at gabi sa Leyte at sa ibang parte pa ng Visayas. Dahil sa easterly temperature range around 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
5: Just give me one more chance.
4: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
1: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
6: Enigma,
1: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Oras sa buong Pilipinas, 10:53 na po ng umaga. We're back sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your ate DJ Sampa. Nandito na tayo sa ating sports update. Meralco Bolts target ang top 4 finish kontra Terra Firma Deep. Mainit ang laban ngayong gabi sa PBA Commissioner's Cup dahil target ng Meralco na masiguro ang twice to beat advantage sa quarterfinals habang haharapin nila ang Terra Firma sa Ninoy Aquino Stadium. Kapag nanalo ang Bolt, sigurado na ang kanilang magandang pwesto sa playoffs. Samantala, PBA playoff race lalo pang umiinit, hindi pa tapos ang bakbakan para sa top 8 rankings bukod sa NLEX na sigurado na sa number 1 spot. Dikitan ngayon ang Magnolia, Phoenix, TNT at San Miguel para sa mas magandang playoff positioning. Tinawag pa itong nagbabagang home stretch dahil lahat halos ng natitirang laro ay crucial. Samantala, Ryan Tugawin panalo sa Stage 8 ng Tour of Luzon. Pinasiklab ni Ryan Tugawin ng Excellent Noodle Cycling Team ang MPTC Tour of Luzon matapos siyang maging ikalawang Pinoy rider na nakakuha ng stage victory ngayong 2026 edition ng Carrera. Isa itong malaking achievement para sa Philippine cycling scene. Alex Ayala sasabak sa Italian Open Second Round. Tuloy ang impressive and of course, ang sensation ni Alex Ayala or Ayala matapos siyang umabante sa second round ng Italian Open kung saan makakaharap niya si Wang Xingyu ng China sa Rome, Italy. Victor Wembanyama pinamunaan ang Spurs kontra Timberwolves sa NBA. Rumatsala si Victor Wembanyama matapos magtala ng 19 points and 15 rebounds para tulungan ng San Antonio Spurs na tambakayan ang Minnesota Timberwolves 133-95 sa Western Conference Semifinals. Samantala, Creamline Tools Measures mawawalan ng isa pang star player. Nagpaalam na si Gemma Galanza sa Creamline Tools Measures bago magsimula ang bagong PBL season. Maraming nalungkot habang inaabangan kung saan siya susunod na maglalaro. Samantala, Devin Booker, clutch sa Suns win. Nagpasiklab si Devin Booker matapos maipasok ang game-winning 3-pointer sa huling segundo para itakas ang Phoenix Suns kontra Oklahoma City Thunder 108-105 score. At yan ang ating latest sports headlines ngayong Friday. Shout out kay Neil Mayor and family! Nakikinig ngayon sa 104.7 Dream Radio. Summer's Best FM Station, Dream High with your ate DJ Senpai. Oras natin is 10:56 in the morning. We'll be back for more. Stay

Oras natin 11:25, 29 pala. Sobrang kang bulag talaga, day. Bulag na bulag ka. 11:29 na po ay ng umaga. We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai on Summer's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. Dream Gada, ito ng ating showbiz buzz or dream buzz. Chris Aquino muling tinamaan ng COVID-19. Hala! What is happening? Nagkalala ang fans matapos ibalitang muling nanghina si Chris Aquino dahil nagkaroon ulit siya ng COVID habang patuloy ang kanyang pagpapagamot abroad. Ayon sa reports, naging mahina umano ang kanyang katawan dahil compromised pa rin ang kanyang immune system. Samantala, Bea Milan Windorsky, trending matapos magkwento tungkol sa dinidate umano ni Ralph De Leon. Usap-usapan online na maging Miss Universe Philippines matapos siyang magbiro at magmarites tungkol sa umano sa isang kandidatong dinidate ni actor model Ralph De Leon. Maraming netizens ang kinilig at naaliw sa kanyang pagiging candid during interviews. Samantala, Jeneline Mercado natameme sa 18 karat diamond. Napahanga si Jeneline Mercado matapos makatanggap ng mamahaling 18 karat diamond surprise. Trending ngayon ang reaction niya online dahil sa sobrang pagkagulat, pagiging emotional sa naturang regalo. Samantala, siya ay CEO na rin. Bukod sa pagiging aktres at senior certified businesswoman na rin, si Jeneline matapos siyang maging bahagi ng management side ng isang beauty and wellness brand. Proud and fans sa kanyang pagiging hands-on entrepreneur. Sanya Lopez, magpapakilala na ng kanyang big guy, sa latest interview. Sabi ni Sanya Lopez na handa na siyang ibahagi ang detalye tungkol sa espesyal na lalaki na nagpapasaya ngayon sa kanya. Excited na excited siya ngayon na ipakilala sa kanyang fans ang mystery guy. Elena Darna at Sara Labati, mas lalong tumibay ang friendship. Mas napalalim pa umano ang samahan ni na Ellen and Sara matapos sila magbonding nito mga nakaraang araw. Maraming fans ang natuwa sa kanilang sweet friendship moments na ibinahagi online. Alfred Vargas lumapit na sa Commission on Human Rights. Ay nako, nakipagpulang si Alfred Vargas sa Child Rights Network at Commission on Human Rights kaugnay sa issue ng bullying at child protection advocacy. Marami ang pumuri sa kanyang suporta para sa youth welfare campaigns. Talaga natatawa ko dun sa parents na kalaban ni Alfred Vargas. So parang kakarmahin talaga kayo na imbis na disiplinahin niyo yung anak niyo, ay talaga magkikipagmatigasan pa talaga kayo kay Alfred Vargas. Yung anak niyo naman yung bully. 'Di ba? Kung mambubuli ka na lang, nambuli ka pa ng anak ni Alfred Vargas. Hay nako, disiplinati 'yung mga anak. Diyos ko, Carmel Collado, inangat ang Morena Beauty. Proud na ipinagdiriwang ni Carmel Collado ang Morena Beauty sa kanyang bagong original song na Morena. Marami ang humanga sa kanyang confidence and empowerment. Para sa Morena Women, Nina sold out ang anniversary concert. Sold out na agad ang concert ni Nina bilang pagdiriwang sa 20th anniversary ng kanyang iconic album. Maraming humanga sa kanyang confidence and empowerment. Of course, Korean thriller na Queen Mantis, pinag-uusapan online. Mapanood nga ito. Alright, oras natin 11:33 a.m. na. That's it for our Dream Buzz. We'll be back for more. So stay tuned lamang minsan dito sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station.

12 na po ng tanghali minasan. Watashiwa Kuriza minasan by this of 104.7 Dream Radio. Summer's best FM station. Dream ka na bago tayo magtapos ngayong Friday. Gusto ko lamang sabihin na okay lang mapagod, besh. May papalit naman. Charot. Shout out kay Paring Curves. Maraming salamat. Maraming salamat, Paring Curves, for seating me. Seating me! Ay, naku, nakapagpahinga rin ng kahit konti. Anyway, gusto ko lang sabihin na okay lang ma-stress sa dami ng balita at political issues ngayon, minasan. Minsan parang daily episode na ng teleserye ang Pilipinas, nakakaloka. Parang probinsyano lang to. Walang ending. Pero tandaan nyo, minasan, hindi habang buhay, nasa stressful chapter tayo. Oo, baka hindi tayo mayaman ngayon kung wallet natin, minsan parang emotional support na lang. Pero okay lang yan, minasan, ang importante, computer literate tayo, ah! At least, computer literate tayo kahit konti. Marunong mag-Google, gumawa ng Canva, mag-send ng PDF, mag-connect ng Wi-Fi kapag nawala ng internet. Marunong tayo mag-troubleshooting na tayo-tayo lang, mag-isa. Survival skills na yan, beshi, 2026. Habang ang iba busy sa online bardagulan, tayo busy tayo sa pagbangon araw-araw. Kaya proud ako sa'yo, kuya na nagtatrabaho, ate na nagtatrabaho, nanay, tatay, lolo, lola na lumalaban ng patas. Kahit pagod ka na, lumalaban ka pa rin. Proud po ako sa'yo. Proud kami dito sa'yo. Ako si Ate DJ Senpai, reminding you na kahit hindi perfect ang buhay, para maging masaya, may pangarap tayo. Importante may pangarap tayo. Meron tayong sense of humor. Marunong mag-copy-paste ng maayos. Kaya natin to. Happy Friday, dreamers! Stay strong, stay positive, kahit computer literate dito lang sa 104.7 Dream Radio. Dream high with your ate, DJ Senpai. Samahan nyo ako Lunes hanggang Friday. In between, baka kailangan ko ng rest, so sasamahan kayo ni Paring Curves. Time check, it's 12:02 na po. Overtime na ako. Ingat minasan and...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
0: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
0: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual. Just give

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: of our beginnings.
1: Dream Radio time. It is now 4:05.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: Kung tripan nga barato, sulit nga ganado, tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 8 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Tiniyak ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN na magiging malinaw, maayos at nakatuon sa konkretong resulta ang agenda ng mga leader para sa 48th ASEAN Summit na gaganapin ngayong araw, Biyernes, Mayo 8. Sa ginanap na 38th ASEAN Coordinating Council or ACC meeting sa Cebu nitong Webes, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na rerepasuhin ng mga miyembro ang pagpapatupad ng mga naunang desisyon at mahahalagang usapin ng ASEAN bago ang summit. Ayon kay Lazaro, layunin ng pagpupulong na matiyak na nakatuon ang mga leader sa mga hakbang na magbibigay ng makabuluhang resulta para sa rehiyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 90 kilometers per hour habang kumikilos sa pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Weather Bureau, magpapatuloy ang pagkilos ng hagupit pakanluran sa susunod na mga oras bago lumihis pakanlurang Hilagang Kanluran. Inaasahan umano makakapasok ito sa PAR sa araw ng Sabado ng gabi o hanggang Linggo ng umaga. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Pwede kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Lasting Memories. Official Media Partner 104.7 Dream Radio.
1: Philippine Standard Time, it is now 5:56. Narito ang ating Dream Balita. Nanindigan si US President Donald Trump na nananatili pa rin ang ceasefire sa pagitan nila ng Iran.

0: Dream Radio time. It is now 6:26. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:29.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio Time. It is now 6:31.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang palad.

0: Dream Radio time. It is now 7:02. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:34.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!

0: Dream Radio time. It is now 8:01.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970